que lan ye na pe pe re to yun da te le na tan ye va pa na pe to va na sa ta lang sammotito va ja apatha tamma buddha sita na so e te na satya vachena so te te oto sapatha pa ina te ja apatha tinan nampi ma isinang makha atta kilesa va patanu patte dhammatang ete na satya vachena so te te oto sapatha sakkattva putra ratanang ozatang utamang parang

mentu te sakato sangkara tanang osa tanggudamang balang unayang pa unayang sangkate jena sotina na jantu patawa sapero kabupasa mentu te na